Muri marutu wiria naka. Ela koi wa yenyo. Cheko no na hala winu walini. Acha pala no muna apaka ngunrie. Muna apaka ngutahi muna kusi hoholo. Muna kuhi wa yonyo. Na hala winu walini. Muna wahera ani. Arwe. Anu ihen cheko na nyo. Wari wipa wa anyo nge ya mula poni dendende. Yura tana muha sa wesiselu. Elukulukunera hundi pachere wiria na miselo. Sanihiku. Onolelo.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tamwino kwele ya nechala mitala makume ili na tanu na rarua yuora tanarusa wosi sela suko niyo ito rejni 28 minuto. Jine mera wii achumuri veri veri mwala pansani na nere mite konsanyo hito nri veri veri wa mite konsanyo. Era hi hano ehan pitila vakani niwona achu hamo hamo haiviraka ito latula kevita nari tono hona thua. Anin kolele na hala wupiwa, era hiha nina tamala wona wito ya kanusa wahiti purira. Era hiha na hala mchana na mipa moha, yolo na chengera mwaha wukala ni hipa mchu haichunaka olima.

0: Walibawa Elton Diaz bilwa menino di rua mpuno mkamlingeni ya radio Mozambique. Nuna hiyo ni gana fi osaya di pare dhote na chana ndagana na meba. Oru di Juseila, segredo magico. Mzoro, ravatu leyo mtumi ni mwajibo dhote na chana.
1: Escreve vescansamu, patudo vescibu vini.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz.
1: Ngoma.
2: O que é que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida.
3: Mais sabor,
4: mais vida.
3: Mais sabor,
4: mais vida.
3: E tanto amor.
5: Ué, olha a uma chone boa.
6: Mo ke le vele mano e du ka khola wone tshile neng ke la mathapa ne mu yo ken le mwani
5: ke no la a vi yo ke ha kumbe
7: te ha ni omne ranga ne du wa ka bo miravo ko le le ke na hela ka mo yo nyam
6: e pare pare
7: ke ne re pare pare ai makhale a wa ape ni solya sa phama ina mo si ha ni wa
6: e go ho thamalane munna tui amara ka rupala na fetho a khala no anamani owane bakinako kana khola we ka vhaka solya sa phama kana thumela ikumi nto ko hiwa wi nyuano munna pe so se vha sa phama na ve chumna hela nyimo hinna wala melasha
7: okhweya solya saka okhweya wa ape na ve osiva mi ano kisivela wi chana solya so se vha sivasha kina ape iho pasauma na rikiti.
6: Ah, hey. So kala se ihayo kweya meke na nwero thoma
7: oreri ekume na vetho mo si othena kala moja
6: na vetho ape ya phama ko ntaki husi heni wa ape ya munna
7: kena mo husi hai achu othena phano ya phama kena chaka onya phama muna mana mahikuba ya muichile
6: yo vire suman
7: edu ruhe para temoha ekwe mathapa a ihopa sa woma nimba hemira bola ache waje remo akusethwa ba hamari ena mohana anawe
8: mureri ihopa sa woma nari ikiti ipiriti itaparpa sa monaku ni moje isumana sotene mukaleo murecheleni osivelasha oklaosha ni ochunanasha.

0: mukuwa mchitoni mwe mbondia
1: mbondia mbondia
0: lindoga nani ya ni mulimu rutaka ni
1: asosinuzi
0: mulimu kwa lani yo bapa valisuri
1: yato wa msa valisuri
0: ngamia linkalo virepe kanu kumana na mulongu wala vose
1: ya meri lapa lakata kisi samota
0: Adilika nika Bye. Kambe ni kukua banu na kwa ni ajwaka?
1: Kanao. Kanao.
0: Kao.
1: Malitenta rumai parubo loa zina.
0: Elida wene, yo wane luwa ngafunanga, ni nzenge za kibani.
1: Na mbea kologa yi, suludelu kapile.
0: Mbwana, mye vina, kadali mulemambi vela, ni kadao fanya, mye suludi yodu, odo ilovi. I'm going to go to the house. Nchibani weyo lapo nona bia jiwi laga kekao nchibani uni waguvie mjitho duweno welili atiteze weyo ndabugona moto buga malavo ni wana mitala mingono vi alimoso akamala karamala

0: Wanani Mabasa a Azombwe.
1: Mabasa a Azombwe.
2: Aba Mabasa a Azombwe.
1: Wanani Mabasa a Azombwe.
2: Okuno Radio Mozambiki,
1: Zambezia.
0: Mabasa a Azombwe.
1: Mio dunovuruana Mabasa a Azombwe.
3: Niwele la wiliwili mkambiri nyani ya Rad Msambiki ya mso premisala Zambeza vachuwabo malili uyu to uvuruwa na jibu eji hali vatado ya to nyakope nweo jibu eji hali ya Mozombwe SD mpu maloge wila eosoma shuwabu dirasa jo wila enofanya la wila ntanale lesele zilizeo nivaye tima ejile elieo nona sabani iyo nigavaye tima ejile elieo kava unakaleo mtumina guwa vinagua umfuna wila avaye tima iyo nanya enofanya wila nikale uoromaya yoto niwele la wiliwili maruma mbasiu aba adabuno. Nubuchiza lagawi, muselu adabuno funologi la yoba. Eta gano eji enchembiru wa redi sosiaish ni logaga ya kuda Facebook, Instagram, WhatsApp na zita gano zinagua. Mwene mwa masiku menjene mkale cha Azombwe. Ninga ekalelo yoveda onule la mvinagua makamaka esile zimpadwa mwilabo ni mweo. Nitiaga vinagua epadi eji akala wa Azombwe. Antukula zita gano zensi. Ayiko sagana na mikali lizofanyela. E nagua babela ambolo wa mwene mwa. Abetaga wila apujena akwa wa. Na vinagua avavie mazu oikala kayo. Nona sisene sizimfuna yo ologela siku ntina dabunu. Ninga malogela meju wila nikana Mzombwe mkweo. Umfunu na akela ologela mwaruma. Museli obu wa dabunu. Nupichuza lagawi. Mio vinagua mfanya epadi joko podi okosa epadi ya Mabasa aba. Bari munga nilebe la mitaka zenyu. Mulebelaga mchito obu omvira. Olaliaga vinagua muselu omfunologila Yesu manijunda. Nona, bumusi zenobu omfanyara wala nyo mutikite mitaka zenyu. Munilebilaga, mutiaga vinagua obi maukulaga mavuzo eo antia iyo. Ninga mikalilu za okamieza marma muselu obu. Nona, iyo ninotukula, ninoenge sila vinagua na nzina nenyu. Bari mungaleba, nzina nenyu na vinagua muruda onlebinyu. Iyo ninotukula, ninoenge sila na nzina nenyu. Mwanyo vina kumfanya apano vachuwabu mufunago kusa epadi ya Mabasa aba bari munga fizela okunoka mrenyani ya Rad Msambiki ya mso promisela Zambeza vachuwabu mizini za omembesi masaburu oteni nwana mnonifanya na vina guwa iyo nino ilani moyoni wii mukose epadi ya Mabasa aba sabwani aba Mabasa a Azombwe babene amfuna wila agomani Azombwe oteni wila notene nifanya medelo nifanya merelo abale amfanya wala iyo nedena mwilabo ni mweo. Ninga ekalilo vinagua yotukuia logoneo na Azombwe. Wila mangwana dayo nonwe vinagua wila ninga Azombwe. Atima Azombwe abali ana ekalilo yokamieza unwa wa elabo yeo penu muruda wewe.
0: Vuruanani Mabasa a Azombwe.
1: Mabasa a Azombwe.
2: Aba Mabasa a Azombwe.
1: Vuruanani Mabasa a Azombwe.
2: Okuno Radio Mozambiki,
1: Zambezia.
0: Mabasa a Azombwe.
1: Mio dunovuruana Mabasa a Azombwe.
3: Ninga maloge la mioju wila nikana Mzombwe mkwe umfanya epadi jiokuno. Iyo nomru kunuchila mikombo wila nizue akala mdila mzile yene wila mderetu. Na vina uguwa nizue akala egumi elijanji. Mwyo ni Mzombwe mkwe.
4: Malegelo matu abale itena ndiwa. Mio nzina naga dinkuelu wa Denilson Cipriano. Mio diweda direto bari mulugu ufuna difia direto. Egu muvina jijene ya bambaya.
3: Oku biga pweza, oku vinagua biga vuda.
4: Ya.
3: Nona, iyo nota mara nifatidi, nivuluwele la gamaru mamuseli obu arabuno. Iyo nifuzo neo, norma tint. Mio mukana itagano zine sizinkuelu wa redi sosial, niloge ya Facebook, WhatsApp. Juhela zavi, nyo mukana, mchito ni mwenye?
4: Dikana se, dikana.
3: Nona, chine enko sana nyo?
4: Ya, pra parte ya WhatsApp, enodika miedha ni masu zonu mwaga mio. Saba, madokumento itene, animviaru wa mwene mo. Ale, juwene vina, no aproveitar to pra diloge na akwaga, pra anamuzi vina ali wogo lapela. Pra o, na vina, enkana parte wila, mutu vina kusithavi. Afiki vangonovi unoona, mavidi upenu manotisia elobo chiro bo empadua no mandaru wa mwenemo entao bona elobo chiro bo empadua mwilaboni pra Facebook vanene enkalango shkola mutu di mutu onofuna anone chini Facebook entao no uzari chibarbarene
3: Nona nilogo vela eji vina kwa edubo enfuna mtu di mtu bari ya kana telefoni sile za ukwere ta yoruma enveda yenu yoyla kani Facebook vina kwa.
4: Yoruma ya Facebook, proki Facebook mtu unouzare para akwe penu foto zae, proki baisa woy unviare la mfoto podi zaka nizaka enokwe ya mwene muki nrumela ale juwene vina weo nuwao na penu bako wao akale wewe zaka zaka so ya ona nta uno aproveitar buga conversar na mutu poda kale wola pelo nkale ye we uno podo conversar na penu vino nkana mpindwa o we uno tirar foto mpindwa we no bubu publicar mwana mwile pamia dikana negocio aga dingulia eji dingulia eji
5: para criar e transmitir confiança.
4: O novo da Willa Gule, sei. Então, Facebook não usar vina.
3: No logo Willa, zitagano esse, zitagano zamaka maka vadidi.
4: Zitagano zamaka maka, mas isso é duala vina Willa. Às vezes, as gubela onde há vantagens, também há desvantagens. No naga Willa, no zanazilo bodo pipiria vadidi. Mas vem nevo, porque aí maengi, baixa tanga mulogeli. Mi baixa aga kana telefone enta mageli ye Facebook. Mwene mon Facebook ni penu onoano na mwatu batu. Abuene anomviria dila zabure. Alenye juwene vina anomkumbira penu fotu zavi zavi yene penu bali zavi zavi baga mandara enta umparatikamenti na malaga. Abuene abo atimbu inena abo anomkumbira fotu zae na malaga mfuna kusuzavi. Anopublikara tuetene na malaga bakusuzavi.
3: Bagona,
4: mas foto zaiva reuona treteni. Então eu vine no mionga muito. E na rua praticamente ali eu ouvi da macaderno aí, da bruno qualquer ele bo. Então magali é, então magela telefone, avalou em Facebook ele. Então eu vina ele vi, ele boia macamaca, ele vi ele boia direto, eno a mionga ima.
3: No local ele vina rua, etaganoji kalaga, etaganoji envavia, mazo envavia vina rua. Misele zote nyo tena penu mapadu otiano tena normela wila akala wazombo ina kuwa ambavya mwene mwa misele zo ikala kayo ninga elubo yo ziva la yangane padu le yangana ya ikala ga mwene mwa
4: eno padu wase ni no inglesia kimberu wa fake news entao eso zilo bozo ziva la penu weo kuna serteta deretu ilobo yo bai weo no inventar ilobo. Oleba mwene mwene Facebook ni baisa oleba mwene Facebook nga tuwe njene anouzaro anopoluwa mwene Facebook ni bae agone information kapu. Ngeso bae orumela entao praticamente eji inopaduwa vadidi mutu o publikari kizilo bozo zifala soi kala mwene mwene soi kala veritati.
3: Nona tomanyomo teno nifugula radio vanene kazi wana wila odu di radio Msambiki ya mso profesali hava Zambezi hava Chwabo. Avaviaga mabasa aba ankemero akaloga na miamuzo mabasa aba anda sumana zotzene machipiri na mashano mudimani yalizone chwabu nona mabasa aba afunaga wila agumani azombe otiano tiana agumani zelu vinagwa zotiano tiana wila notene ni wanele unwa wa ozombe uyo wila notene ni wanele vinagwa unwa wa elabo ye uyo na mazu na merelo vinagwa niloga yowi myo vina umfanye padi joko podi ukosa epadi mabasa aba bari muganiveda muno mo vinagwa Facebookin mabasa a azom obenlogewi kalogana miyo mzombwe nona munonifanya mwono vinagwa yon notia muselu umfunorogela yosumani jondao jowi nyopodi otia mobolo wenyu marma mabuzo vinagwa antia iyo mwono male iyo notukula na wengesela na vinagwa umfanya epadi zote ya notiana podi vinagwa onilebela mitaka zenyu mulebelaga mchito umvira iyo nilaleaga nona iyo vinagwa notukula na wengesela na nzina nenyu nifunaga wila notene nikose epadi ya mabasi aba. Nunato, ninga mulogele chayo jowila jibo vinagua, sisili zindana miselu zote ya notiana, sisili vinagua zindana gano, masikumenjene, zikamia za gauno wa logo neuyo. Nuna mabasi aba, azome, nuna babeni vinagua, ankana epadene ichi wila, nizena jibo zote ya notiana, wila zinivele limaruma mabasi aba. Nunato, opiaga mzizubu, kambe nito nirome nivuruani, jibo vangono, rome nirambasue, wila nivuruele diretu maruma, musole obu, ma epadi ejo endao. Nona, onfuno mwitana iyo wila anketi mzuzubuno di nameba odu. Sema bi, ilagawi, otelua murobwe. Otela murobwe. Kibarezene? Nona to, jowila, ninga mulogila ene jowila, otelua murobwe, otela vinagwa murobwe. Kame nito, nivruwane, jibo, age, yoni no wila, wila nilogile, museliu obu, wadabu.

0: Tene, zinda na Facebook então eu não fanyela ne tene ni kavalo am Facebook ni ni usar mudereto ni so ifuna mtakalia mtu mwina kwa so ifuna vina wa kurubari ya ga atu engene porque ngamlogeli mi enofanyela vina aima okana kuidadvad tabataba ayana porque pumpuene m Facebook ni mumfanyesa ni dila doi kala kayo dila dhabure ntao inofanyela mtu agadhoa Facebook ni anone chini endo ili Facebook ni ondo wa conversar ni muna musi penu ni mukwae penu ando wa assistir video penu amfuna amnone mtu di mtu ntao inofanyela mtu wedia diretu ganon nges
1: nonato pumanemo nikalaga mamalilo marma mabasi aba arabuno nona mpo malo gela yo sabo ya musel obu wa zitagano esi zinkwelo wa redes sociais ni logaga ya kula Facebook, WhatsApp na zinagua. Minga to mapro na leo jo wila jamaka maka wila yo azo mwenikane. Ekalo ya maka maka wila nedie zitagano esi. Minga malo gela mzomba mkweo zitagano za maka maka, zitagano za diretu zinake la obe zinkame za vinagua. Peno marma masuzo eo marma vinagua. Mavego eo mbwenye. Jamaka maka yo wila nedie zitagano esi na mikalo zofanyela. Sabwane akala wa azo mbwe au kuyo enagua. Antukula zitakano yesi wila apujina akwa wila avai suzu akwa wa atakali akwa wa. Alugaga wila ngana empadu wile jiji, obe ngana okosileji, okosileji eji eikalaga muibaribarini. Eji vinagwa okosaga wila mutu odu vinagwa akale wonyo nyeni sabani penu nimbula Facebook ni umfanya zinana wila nchibani empadu wile jiji okosileji eji. Eji niloga wila vinagwa kinumukali ya diretu mzombe odu.
0: Kinumukali ya miate dafu na oduwala elo bomoza empaduesa mwene mwene Facebook ni akala watu ankiria konta ninzina ni linae bageka uvina foto zilithae entao ejo kiafanyela dafu na dakwele atu ina abankosa zilo bongeso wila kinkala porque empadu wa jiji weo unkiria konta ninzina ni linao onuza foto umpublikara foto dhili dhao. Na malaga mfuna ukosege mzilo botho ikala kayo. Entao na malaga venevo nilu wabani. Mwinya wanzino ntile. Entao kiafa nyela nada. Nompodi iyo okana mobuelo nga eswedhene. Ii nagua vina yafunemi uenje theza. Redi sosia jesi zi uenje wafadi. Ikala wabwe na Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram. Aima penu kaya aimavi. Atu anuzara zitagano ngeswe zene za redi sosia jesi. Agavaluwa mu interneti ni anosuza zilopo. Zili barbari. Entawawe ni bagavi dadavi. Bagavida wila asase. Ateki osaza wa. Kansaza nga egileyo nile ena dayene jwa omveda. Akose elobo ina guwa. Uone vina akale no kusadhavi. Akala ino widare. Wepeno uonile video. Mutu bagapia mazai mushalera ni oligare. Energia bye. Weka manje. Mazai uitwa. Intawe na mraga mangu wane mfune wakosa. Omveda penu opie makarao.
1: Mushalerani
0: vina guwa weke makura penu jethe avie na mraga weke. Intawe ejo na mraga podibizana makata miyumengi veni. Za kurtu sirkuitu podi buto tamoto watakulu entae eno precisare iyo vino kana atenção penu wonile atubaga baga virar pinu dhavi dhavi namalaga mutu nkosi dhavi mbe dio sada namalaga bevorea entao eno precisare uzar ne cuidado validi zero bo ninge se sadereto mas vina nodana
1: Nloga wila, masikuminyane, esile zote na zimfanya yomwene mamurezi sosia, nloga mtiktok, obepeno, facebook, nwala, kaa wila zote na unisaze, nwanaka wila zilobo zadire yetu, kaya mwene mu?
0: Kaya mwene mu, wila zaze nada, poruki zilobo esile tiga kosua ga, zingosua wila we wa admirare, mangu wana wa asistiri vi, penu, ingosua wila wote ye, bae, so zuve giege, akura wena malago mfuno sade, wila weo kose ya kathene amalagele buo inko sadhavi kini idare taon ya mvarere ukana uuzare zilo bosi na zelu vadi para wila mangwano nafanye okoni ya vina mwazilo bongesi belua zoziva vina podibaza nopa
1: nonato pumonamo manyo azumbe otene aba mabasa akarogana miyo mzumbe mabasa aba anda sumana zotene machipira na mashano mundimani ya lizune chuabu yonifunaka wila nizena miselu zoteno tena esi zimpata logoneo zimpata osombewe wiyo nona ninga

0: cha mihea na veto we cheche la kauni wu we cha kambarakan ku wakala pama
1: tiwe kinaya o akela alejo ati yatan ra o wani kinchuna wape ayole ya pama nto omusika no mwana kute po wala mela
0: ku ohape akaita prutanari aha pamana ku han wala mela na veto kwe opanya
1: Ita puruta ni hapa. Mpwena na msiveliwai?
0: Ana msiveliwai moya. Sola so kwea wapea. So sivasha. Na vetotisa kuru. Kina mohusia wapea.
1: Ahe, Sara. Kina mwereria?
0: Okiroro mele moya. Ana mwasivela.
1: Iya. Olelo ka penye mathapa a itapu ruthani hapa a mwanako.
2: Alima.
1: Tiya.
2: Yoja ela o te pa o siva o reeli higwe.
1: Oho tamalani.
2: O kiecha nede ko ya maiku o tene vate vava.
1: Murwe o chuna wanyo.
3: Mwere sihiano, mujeso o siva siva ni ikani kani. Mukale ujo mure cheleni, osiva sivasha, okalao ni

Ora, tanu so che kwa nipitela kumini mikira kumili. Buwa tarde. Ora radu sami kipisara sa vazamezi ya vachu wapo. Na kumini machipo hiyana hiyana. Kushtansi yutong hulela mitako hiyam. Nari, echimela, janawili so che kuwa.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Rapo ya masabi ki wara thana mo haso hiyo ni mothara mo kina ko moha hena no no so phatjua sa lapo ya masambi ke ni lapo so khopela bona we erukulu kusiela asinta mana we gweni metho ko mekina ko ne chiwa province o manika o shimoyo meji o shimoyo erukulu kutiru kuluku heba na halo wo ba herra nero na sintamena hu hiana hiana ho na rengwe herera pahi

0: lekani tibve zinango mphangwa zidatifikira kuno ku radio masiku a ntsiku ya lero talonga kuti anapiana akukwana awiri amwalira pa ntsiku ya dzulo na thangwe ya shumashu munseu shumashu ya kudimana kwa motokala na ndududu mphangwa zenezo na nzathu Santos Golonga.
1: Ana awiri ndiyo hadatisiya pasumana ino muno munzinda wa Beira, provinsia ino ya Sofala, na thangwi ya ushumasho kuthimbana kudaboneka kwa motokala ukulu wakuthuka malonda na ndududu. Kwa iyo ana ndiyo kadakwira ndududu. Pepale, padaoneka ushumasho wakuti bwerani muzaone udakwata ana wiri mbafa pa kokene. Ana angwa wiri ndiyo akagumanika kwa ndududu uboziene. Idakwata kuti ntekenyi wa iyo ndududu akwanise kupiringana motokala. Pepi pyakwata kuti ushumasho uoneke. Ninga kulonga kudachita mkata mpangwa wa PRM muno provincia Sofala mbuya Marito Peralto ndi adaveka kuti ushumasho wachitika na thangwe ya kufamba na ngwengwe pontho na kufuna pringana motokala ukagumanika pa sogolo mwakuleka teweza mitemo. Pepiri ndi pidakwata kuti ushumasho uoneke epepale mbwenye nzizu nalongefuno ntekenye wa motokala na iye akatekenya mdududu nzizu nolongefe alimanja mwa apulisha. Marito Peralto ndi adalonga kuti ipi nkhabe kupasa luso ufambe unakhala kuchita iwo anyakufamba na midududu awa mbathuka ana kukwana kuchita anayi pambuto iboziyene. Pepire mphyakuzuzumisa ife ninga nyabasa tiveni fala.
2: O caso ocorreu na zona de Six Mile, envolvendo alto pesado de mercadoria, que de tipo basculante, da marca Sinotrack modelo Hau, de cor branca, que seguia no sentido Nyangoma.
1: Pepireve kitika, inde, kamaka, motokala ukaburuka, ku kisa cha Six Mile. Pepale mbalanganira pwe, kubulukira pa nseu ukuru, uyu, wajitandatu, makamaka pakufika mbutu yene ii, idawoneka ushumasho, mtekenyi wa ndududu, ndiye kafamba gbengwe, uyu, wapiaka makumana inapitatu ya kubalwa, ndiye kadatuka ana kwa nakujita anai, hapa, mbalanganira, njira ibozi yene, kafamba ule motokala udachita kuti mbupanda ana, pepale pakufuna kuti apiringane, na gbengwe yonsene, adzaphunyudza ufambe ana mba mwaza panseo pepale motokala ukali kundiachi ndiwo na roda nduli ndudzatuka tapata ana awiri pakoka pene mbaluza umaso. Pepire anango wawiri ndiwo tum adakuwazika mbwenye ne adasoweka nkabe. Ikali fala ya mkatampangwa wa PRM muno provincia Sofala, mbuya Marito Peralto, mbalonga na thangwe ushumasho, udaoneka makamako dakwata kuti ana wiri, apime na motokala mpaka kuti isia anangwa wiri, mbakuwazika kuti bwerani muzaone nzizu nalongefuno, ali panyumba ikulu ya ungumi monto muno munzinda wa.
0: Mphangwa za kutsukwalisa, mphangwa za kugwesa nsoza vesera radio pidachitika munseu amalira na piana kwa nawire pansikwe ya dzulo chidengwa cha motokala na ndududu 21:56 lakati chimene nzathu ino akikonsela na mphangwa zawanga thangwi ya market malonda makulu makulu fasindo 2026
3: nsoka wa muno provincia ya Tete wa chita ulendo lero kuenda kumaputu kabulukira pa marketa achi makumata tatu na chibadzi afasin analongwa ndi anta hukwa na makumata tatu na atatu anafuna kapemberesa udidi wa kusena siyana anabulukira nkati mwa magistritu kumina mashano amuno provincia ya Tete kupataniza padabasa chikiu cha malonda na mechini Mkuru wa chikiu cha malonda na michini muna provinsi ya Tete longa kuti nsoko fundiwo unafuna kapemberesa pamareketa udido kusena siana unakumanika muna provinsi ya Tete tuli kukopanti malendo ankate na kunja kwa tsikwino. Ofele Jeremias yalonga kuti alipo machapo akukwana maku matanhatu anafuna kapemberesa udido kusena siana kumareketa fasin anafuza to mwansiku maku matatu na iboza ntanda inu mpaka nsiku santatu santanda mangwana. Mbati veni kulonga kwachi.
4: Expectative sambo, sita enorme.
3: Ife tina chidikiro cha kubereza chopo cha didi. Pinafuna ife, ndi kupembereza udidu wa kusena siyana unakumanika muno ntete. Tuwira kukopanti malendo na anyachuma. Provinsi ya Tete, ili rede na njira ino, tisafuna kuchemera anyachuma amuno Mosambiki na kunja kwa tsikwino, tuwira abwere za sambadze mfuma.
4: Tete tem tudo para ser transformado e as pessoas obterem riqueza.
3: Mafala, anka damo chiko cha michini na malonda munu na provincia Tete wa Fiole Jeremias, kulonga tchidikiru china wene, kubulikira ku mariketa a Fasin. Zwani kuti provincia Tete ndiyo inafuna kapembereza maganizo wa ulimi, usodzu wa mazi, mpengo za ganyo, mpengo za kuchita mvira mau, na pinango pizipi na kumanike kwa kweti mwankuru wa Zambezi, kupataniza madamo pabozi na udido wa pansa mataka.
0: Kalinzatu honezio jo mkirabalo mateti lekanti chemere santu chigulonga na mpangwa zinonga tangwe yotenda wa nyampanda malari habukira kugorongosa.
1: Mwene mundi modi nzanga, ninga muda pilongerewe, ninga kulonga kurechita nyabasa ungumi ya veka pakupita. Nhanda zitanda tunkati mwa ino distritu ya Gorongosa kwanisa kulembera kututuka matangwe a nyampuanda malaria. Makamaka chaka jino chapigwe biri maku mawiri na bitandatu ntengo wadza tutuka mpaprosento wakana kuchita kumi na matatu. Maya Melia Swade uyu nkadamu wa mabasa ungumi mudistritu ya Gorongosa ndiye reveka kuti mabasa likuchitwa inde. Tuwera kubweza ndole kutitarika kwa matenda anewa nyampwanda malaria. Awa likuenda mba Yeruza kari ya mpisa. Tuwera kwanisi kuchita unyai. Pondombo teweze mitemu yusene inabalwa tuwera kuti utenda usenzekere kutali. Tiveni fala.
5: Ainda tem atividades de sensibilização comunitária sobre o uso correto de rede mosquiteira, visto também que distribuímos há pouco tempo a rede mosquiteira.
1: Na Kino Mabasa, Harikujito Gwenda Mbidi Yeruza, Karia Mondo Mununkisa, Tuera Jitigashugashu na imbo, nukute iyo imbo ya kokeni, ndiyo inapanisa kutatarisa utenda uonore. Ombo, siku zanduli, antwa malaga wibza mangarade, Tuera kugumira pa nzizo kugona, agone na chisizikiro, utenda peno imbo zisenzekere kutali. Asapangwa ambo vina, chite unyai, uku na uku tuwera kuti mazi na kumanika tazataza patando ayende peno amalepo tuwera kuti imbu zile kibalana montumo. Zwani kuti kudistritu Gorongosa mitombwe ya kukonza utenda uonole iripo inde ya kumwa peno ya kuchombwa na ongirisao pionsene piripo tuwera kutendeza utenda ngati mbu ubwera mkuti zani muzaone antu anati akonzwe mpaka kuwanga. Ikarifala ya nkadamo, maka na salaka na mabasa ungumi district ya Gorongosa hapa Mbalonga, natangwe ya utenda na nzeru za lusu za kufuna chalira utenda uonore wa nyampanda malaria.
5: É necessário também realçar que o distrito contém todos os insumos para o tratamento de malaria. Estamos a falar desde os testes TDR, que são testes rápidos para malaria, e estamos a falar...
1: Nakundi Nangombo, iye Mayamelia Swade, iye daronga vina kuti, bia kufunika, kuli andu onsene, akare na kuziwa, kuti, mitombwe, iripo, kujita napyo maenzamia, iripo, wera kuzindikira utenda uonore ngakhale munthu autaphula peno nkhabe na mwenemo ife tire rede tuwera titendeze kuli alonsene anafuna bulukira pa mbuto ningene ino ya ungume tirikupanga ambo vina anakumanika mbuto zinango zonsene mbuto zo ungumi ana usaka ntombwe ana ugumana na mwenemo mphyadidi mungabva kuti manungo thape mukwanise kwenda na mwankhasa khali ndi ana mchadidi kusensemera nao ana na kuti utenda uyu wagoswa pikuluka kamwe usakwata munthu mbafa mwazenda. Ikalefala ya mayamelia swade nkadamu wamabasa ungumi mdistritwe Gorongosa palonga pana thangwi ya mabasa na chitwa ukuna uku pakufuna tuchalira utenda wa nyoka zakwenda unakanza mbumba, utenda wa nyampwanda malaria unakanza mbumba masiku na masikate.
0: Kali santu chigolonga vesera radio terena nzidzi kuma kumasiku na mapinde mairi timizi bala tifukusitasu mpangwa zate kati chemene nzatu migelda paso na mpangwa zokuti ale na tsogolera masinzikiru ampira kumenywa na manja andibol ali na nyata pangono na kuseka kwa matando mkalonga zambeze kukelebani migelo
6: Nsoka unasalaka na mapika andibol nkati maino provincia zambeze ya niwo ulikune nseko longefu nzizi tangwi kusweka kwa mbutu tulakutiwa kwa nsikuchabwa sao nsiko na nsiko kulungana mapika awa mbakala mapika kata kazi kwa Mosambiki ninga nkati maziku kwa Mosambiki. Iwo telepano alikoneka mbachitabasa ulikira pa AFP pano panzindo wa Kilimani mbutu kuti nkabe kwa nisa kutendeza ninga muda funikirepio mapika bozibozi analungwa wamu ngalama munu provinsa zambazi ya wa Nsoka ndiye adapangiza kula radu Mosambiki kuti pinafune upine pale ndi mbutu ya Didi Kakamwe Idelsoni Demelo alonga pangiza kuti kundinango iyo wasitabasa makunensa na kuti muna kwewo ndi mbutu ya kukonda kala ya kulika tukutendeza mapika mbakala a and ball ngati maino provinsia.
7: Temos sim dificuldades, sempre existem. Uma das grandes dificuldades mesmo que nós temos é a situação dos pavilhões, né?
6: Apa, Idelson de Melo, alikulonga pangiza kuti inde, iwo alinambikanzu ikulu kakamwe. Na ipyo, basa sachitwa makunensa, sakumapika ninga mbutu. Ire kuti nkabe funika tulakutendeze mapika andipol. Na ipyo, pazua, penepiri mpia kunensa kulia nekubampira. Awa mbale anadungunya kupemba chipezo tulakutibasa kwa nsukuchitwa na kandira udidi wa nekubampika bozibozi ngati maino provincia ya Zambezia. Sikula kwa ndima, tava Jose Lobo. Ngarabu munu provincia Zambezia wa Fukwe ina salakana apali na asikana basa na masinzekero iye alonga tripano.
8: Mas nós estamos aqui mais uma vez para dar esta força, este calor, e dizer que o governo tudo fará mais uma vez para apoiar esta modalidade.
6: Apa, José Lobo, alikulonga pangiza kuti inde, iwo anata pezere kuli soko bozibozi, soko kumandima. Pangiza kuti pinafuneo pinepale, trokuti nkati mwaino provincia mapika kwenye kupitiriza. Pina, misoka mizinchi uneke, tuwera kulangandira udidi wa masinzekero na lungwa wamu. Na ipyo, iwo ninga utongi, unati uchitibasa. Ikulu tulakuweza matangwe akunensa noneka mkati mwaino provincia ya Zambezia makama yake na Nsoka wa andebol.
8: Kwa humildade, kwa organização, é fácil você ter apoio, mas kwa indisciplina, já não.
6: José Lobo, garama mwaino provincia ya Zambezia wa aparina sikana, basa na masinza kero, lukira kilimani, yo.
9: Angwa zapakati padziko.
10: Utabari kwa mfuma ya mpisa, utonge, mpinga pinga, na kusaka makaliwa didi.
9: Mabasawa, musafa kubuliki.
0: Basi, Vesera Radio tafika mpeto na zumpangwa zatu masiku wa lero nsiku ya chipiri. Maralisha vejina nishu kari mwajape, masiku wa didi.

0: 13 kumi na mapindi matanthato vindi 2 zora jina 6 minutu javesera radio timizi pana atichimeneza tuantonyo ni mingu bukira mbalo mazambezia na makane pango adachite na nchesa bozi ku zambezia mhimba za kelemani lekane tigwezi mule nyimbu bozi tikamala atichimeneza tu Antonyo ni mingu
1: Adi bangono bangono naine ngandi wana ngasa nifuna ngachida foto musandilonga
2: mai musandilonga
1: bangono bangono naine chifuwa mwako ngasa nifuna ngachida foto

0: mwikiro ofisera radio munatiportana bulikira mpimba zako siana siana ande trokufika mamizimwanu panzisi ningana uno nao makania tunanchesa ushu perpo g mwana tsamira anakomunika na ife nkati mwa studio laro kubulikira mprovinsia ya tete makamaka mudistritu ya mutarara kuposta administrativo ya Inyangoma Pepu G chakutoa matipangi shomwali kodi dzinene ya Pepu G ndia mitswaswa peno ndi dzina ya papaso poku gani kuti anafuna kugumanya makana ene wansiku ya laro fala njangene ni paona Antonio Domingo kumachene ndi kupezwa na nzanga Jasmilton Ernesto kune monsene tichite klani na ife mbwenye Pepu G chakutoma mosana na vesera radio kode tipange dzina inei ya Pepu G mwana tsamira ndi dzina miswaswa peno ndi dzina ya papaso
1: chakutoma na preka takuta na kode chimera kwanu bwera mustudio muno prekambo kulimba kuna onsen ya portane na kalamba tivesera makundi ya kusiana siana kulonga kuti ine ndini Pepu G mwana tsamira zinene ndi dzina ya mitapa zinanga ya Pachipaso ndi Martinho Rosario Samira ndi zinanga Pepu G Samira ndi zinambo ya kupanira nayo mwa kuimba inimano ndi ni mwana wa kubalwa muno munyangoma ndabalwa muno munyangoma ndakula muno ndafunza muno apesar pinango ndi pekuchita mfora fora mbwenye na setima klasi jandi kafunza nyangoma wetava ndazabukamba kafunza ma provincia nangu
0: And Pepu G una piaka pingas
1: ndina 33 anos o munga ndifunza piaka pene
0: kodi mwatoma chaka change makamaka kuimba
1: ini ndatoma imba 2008 ndatoma imba 2008 ndatoma gravar musika Malawi ndabuka Malawi kwera Mozambique 2011 desh tambem já da MBN produção mesmo já no Moçambique tinha fundeza que tinha nímbos em casa coisas nango quando vocês iam a ninguém imagine nímbos ele por quando vocês iam dizer
0: pange Pepu G mana Samira quando ele usou o que sono eu nunca cozinza pelo menos nunca tinha nunca cozinzira
1: ah e porque claro ninguém pia entetemia porque entetemia pia cozinza na tanga que o avanga não longa Samira acá cala mundo acá embanha catangali akaimba pinango taifa bika kalamba na pianambo atiumbwa na ngombo kakalamba kuimbambo na nafata makonsonja gravação as anango zikosigiri kuchita kuchita nyimbo mbonye kwache ifembo takalamba nengambo akupontambo por isso já tuko kalambo anto kuchita nyimbo mbai gravari mbonye pia kuimba pia toma kuzinza
0: kuveka kote abale na zinza zincha kaimba penu akamenya nyakatangali panzizo noe
1: azinja kuimba azinja kuimba mbuyanga na lichimbaro Samira zinene nja kuimba kaimba nyakatangali tena vanga ponto na ngondo akabadabalambo familia mewa adabalamewanga tambea kaimba mbu ponto ateki unango ndi kantoreni mesmo nta prosino ndi bebe mpya kuzinza kwene sikuti kupatira munthu muzimwa yora mpya kutapika pikwata munkhondo wa familia
0: kwati panyimbo zanu zinaimbemwe musachita kulemba musachita kulota kunhoto nditani makamaka mamuna mkulu Pepu G mwana tsamira
1: nyimbo ningaza ini pano zizinyimbo ninga nsachita kuziona na masiku tingazona na masiku na machibese zingaichero monsolo ate ntikurekordar tempo zinango tikakhala ndikugona ndazinyerezera nyimbo inango ndazalamuka mbeza kwata telefoni minigravara nyimbo ineyo nyimbo ineyo depois kuigravara na telefoni ntazalamuka mangwana machi na machibese kuifesera kisasanyera ndaona ndi nyimbo maso entao por isso mungatifunza nkhani ya kuti pia kuimba pinangu pisabwera mundoto pinangu sita kuona makaliro aziko na kalatane ntwa nasafunia kutia kalata porque anachimero muziko sakala ninga profesore ta umpurisi profesora safunzisa nsiki boze alunu wazinji nta sana na nyimbombo ungatikana na panyimbo boze kutikana ntwa zinji unga langizambo panyimbombo kulangizambo antu azinji entao tilonge kuti nyimbo tumbachita para kutwera kuti tialangize mbumba penangu pinachitiwa penangu pisiwe penangu pinasiwa pichitiwe entao parece Imano nisaimba para aconselhar o público, nisaimba para assustar o público, também nisaimba doera kuti ziku yatu também iendembo kusogolo, safuneka tichitenje.
0: Ant, ndimo bwani. Kodi pepuji, tipange kodi pa nyimbo zinaimbe mwembane analipa msalipa mukene utayi alipo na kupedzani tani.
1: Sim, calcala que aquela na patrocinador só que já já perder vida indica patrocinário tem que aquela necessidade indica patrocinário na Z7 então dessa da colefembo já as divulgando para ele mesmo a tentar limpo então que se tinha até para calero tinha de na mundo já o quando limirira em cabe como man que me somba na angutane mbonya por satentar basi kuti carreira como o Sosa carreira já em jamuzi carreira já ya kranja kuzinza tikuisia kwene tepo ngabe de satambo patambo me paka miso na chitefishi mbiti sigira sigira carreira kuti sempre carreira ende kusuguru mbonya kuti tulongembe kuti pana muntumbo ana kalamba mbalimirirambo kuti maimbiro alipomba na tipezamo na mulonga mbuzina ngayo.
0: Anda trakucheta makadi na nchesa pepu ji mwana tsamira bulikira ku posta administrativu ya Nyangoma mprovinsi ya Tete ndi nchesa wankati mziko ino makamaka pakati na kati pa dziko ino asaimba nyimbo za kulanga mbomba vasera radio apo pepu ji tipangi pang'ono kodi pa nyimbo za kuzunseni zida imbeo njipi nyimbo ya kuti unge vesero sapata putu kuti nyimbo ishi nikada imba nyimbo ishi nikada ilemba ninga mnafunika njipi.
1: Pa nyimbo ndachita nyimbo zinzi zene za kusiana siana mbwenye pa nyimbo mbo sakafuti kunipata ntima ndi nyimbo idalonga kuti pasa manta ndi nyimbo wanga kuti ningakhala nsevesera kuti nyimbo shimbo ndaimbambo kakamwe ndaimbambo mwa ndi momwene ndi nyimbo ya titulo pasa manta.
0: Ndi nyimbo ya kuti mungevesera musagwa msozi nanjitu ndi nyimbo ya kuti mwichita na ntimo msene.
1: Ndi nyimbo kuti ndaichita pansi pa ntima wanga natangwa kuti kadachitika mapina ngombo mbwenye enda za nyimbo za bwera mwaine kuisasanyira pakumala pa nyimbo inere mangwana mwachi nkucho na mwachi ndazanyezera kuti nyimbo ida grafariwire yakhala ninga nyimbo ya kuti yandi dimambo ntima.
0: Malonga kuti mwatoma pa chaka cha pikupiri na pisere mpaka na chino baba ndi pyaka pizinji pidapitapo nsiku zino mukonatana makamaka mbiliyanu pakati pa kuimba dzinanu mungafamba mpisa munafambemwe ndiyetani makamaka.
1: Iri kwenda pang'ono natangwa kuti ndikalonga pakutoma kulonga kuti pakutoma pene tikakhala wako patrosinario na akulombo akufuna kuti kupeza jove kupeza mamuziko tikapeziwa na zekasete na ngombo sidade mbonye matumbo muno ninga muno nyango wa matumbo muno tikona ninga azinjimbo akufuna mbo pene pimbo alipombo sertumbo sertumbo nkabemba kufuna mbo kupeza mbo aphale ang'ono ende mbusogolo mbonye tikalonga mwaife tikanene tikwenda pang'ono Mercado tikuisia nyimbo mwa pang'ono tikuimba pang'ono pang'ono tangu tatu makaleni kuimba tao tikulanga 2008 mpaka na lero jati kutamangira pyaka pezinji pene tao karera ningene tisi panjira nompori kuisia panjira por sata kusanda basi kuti nachiratane mbonye mwakukoma mwapi umbra kalamba kuti wakutoma ungatoma na mwendubozi sapezekambo na ngombo mbakupezambo mbamwenda mbujane mendimiri mitatu mbwenye ikomo tukhala ninga kuti anya kuphezambo sakhalambo akuperewera ntao kuri so satentari pyako mbo chochomera basi chochocho basi ntao mbingalonga asanto do mercado o mercado ikwenda pang'ono pang'ono musika zeri mercado sempre tukontinuara zikhala basi mercado natangwa kuti zikakhala kari mercado carrera inalonga ni carrera isalonga kuti a momento isakala mbiria karera nangu safuna isakala momento mbitowa endao ingatoa karera safunika kuiwe kanene uiseseri mwa iwe kanene endao mongalonga kuti karera chinchino na kaleni iri modanje tikunonga karera ilikwenda ja mwa pangono pangono madidi atangwa kuti pakara na mikanzu pinangu pakacha patikato mambo kuti tapinangu pinangu mbwenye chinchino jati kuona kuti mercado ja ikutambira nyimbo munanga munafuna yo ifembo ninga munafuna ifembo
0: ngoveka kuti pangono pangono mukwenda kusogola
1: tikwenda pasogolo pasogolo mesmo
0: anda historia kuti tikwanise kumwa madzi pangono tinabva nyimbo ipi makamaka pepo ji mwana tsamira na kumenika na ifi nkati mwenu studio radio musambiki pano panzindo kulu wa zambezi ya kilimani makamaka pakati pamakani yatu Chesambos, tinafa nyimbo ipi makamaka pepuchi?
1: Chichilo bano tinavesera nyimbo inalonga na tango ya kuti ndafa ndaenda
0: apo toma kuchema pangono kwa nisembo mnangwa kutsimula pangono kuti avesera dziwedi kuti andi ndiye unoyo pepuchi mwana tsamira
1: ndikupemba kuna himwa kusala Natendi kupemba kuna himwa kusala Mundiko irembwa nanga kusala uwa Natimundiko irembwa nanga kusala uwa Natindiri ndindindi paspa mataka Ndirinde kene kuja mataka kuno Nzeru nkabe manja nkabeve Mbale nkabe shamwali nkabeve Mundiko ire nanga ne parte yachi
0: ande mundiko ire ananga kusala tikwani sikuva nyimbo ne timisi pano tibwerere nao makani atu mwa nyankuira

0: Kumala kuva pepo jimwa na tsamira mundi koere ya nanga ene pano munga funa nkazi yanga sembani mbwenye mundi koere na pia nanga ande. Baba kudungu nyakwa nyakwenda. Pepo jitipange kodi nyimbo zako, sachita kuzengeza nyimbo zako na zifuno, sachita tani makamaka.
1: Nyimbo zanga ndiza jinkino jandi kutentar kuzika muitubi. Mas por enquanto como não trabalho mais engenho na nimbo dos engenhos a zere mo estúdio za kukonda kumala na divido ya pinango safunika kuti produtor atintarembo kumpasambo kanganchepe kuti manyimbo zinango zibuke mo estúdio então e por isso nyimbo zinango zikukonsigiri buka nkabe na tangwa kuti ya ya kufunika mbo pinango mbwenye nyimbo ziripo zizinji zenye za kusikitwa kale mu studio mbwenye anafunambo nyimbo zanga za kumala kale anapita mu YouTube anga vonzesa pepo ji nsamira pepo ji nsamira na eni esi nsamira zinabuka mwapangono mbwenye zizinji nkabe natangwa kuti zinango ziri sempre zikusasanyiro kuti si kale tukazinga nyimbo tukazika mu YouTube za kale nga jandi nyimbo za kuti na certificate living hub down anafuna mbo nyimbo zinango na zipanya mu YouTube o taitai ifembo jina WhatsApp na numero ya WhatsApp anasifuna podi ku ligar na via WhatsApp pokoza ku kwatumizira via WhatsApp
0: anti na njira zinaz munatu mkwani sima kama ka kuva nyimbo za nche social pepo ji mwana samira kodi tipange pepo ji pa kuleka pa kundu michini ne kodi nyimbo zanu matoma kuchita maratorato tani
1: ndachita video so video ndachita 2010 vídeo ndachita video bote basi ndika kufuna ndichite ma video nango mwana ndika longa pa kutoma kuti ndika patrocinario na zeka seti ndiye kada kachipezambo dabwere fembo mutarara matumbo munombo nembo zimbo kunyezera mbepimbo nkabembo pusima jovembo tukale pa tumbo mwa nyanza yaya tam safinika utintare mwaiwe kanene uchitipiri na piri mbwenye kwache mamo na umu na maprodotoremba na ngomba na bukambo mwakusiana siana zambezi ya nangu na bukabeira akutintare kutimpulsionare mbatitambo algumas imagens em formato de vídeo mas tingalonga vídeo formais ndachita vídeo formais boas basi sinangomba sakusenzeka senzekambo
0: abo tipangene kodi mnatomemo kuimba mpaka na chino mwakonisi kupita matando mangasi mwakonisi kupangiza makamaka luswanu nei ya kuimba
1: ndapita mbotu sisinji ningalonga kuti kuyamba kwenye kuimba ndatoma kuimba masidadi primeiro espetáculo onde está cidade a tete segundo espetáculo onde cacala chimoio onde cafunza décima segunda também onde está ponto espetáculo zinge chimoio zirstato onde cacala ponto zambezia onde quando anda pita ponto um palco casinge kene até tenga ficando ninguém matumbo monombo mas espetáculo onde está casinge kene ma spettacolo na fika ma zinjeni mema.
0: Tipange pepo ji kodi pambutu zonsene zinapita emu njibi nsiku ya kuti imu nsiku ne nghabi kuduala nsiku ne ya kuti mkadatambiro mkutubirani muzaone njibi.
1: Pa spettacolo senda chitene ndi msanyerezera basi na tango ya nsiku ya kutoma proke nsiku ya kutoma ndi nsiku inangu ya kuti wasati kulonga na mbumba wasati kusanzaisa mbumba mbwenye kwache penepo bakapezeka antu wakukupedza kuti mbakumenyera manja iwe mbuza pita muritimu nsiku inaisa kalinga kuti nsiku ya kuti ya kukonda kudwala ndao ninga na mvunzo noyo ini nsempre nisa rekordare nsiku ibosi daembe nitupa kutuma pita mpalko mbini sanzaisa mbumba ini ndikanini midona kuti ini ndikuchita pintupe kuti pina sanzaisa mbumba pinapeza pontu ini pano tam ma mvunzo noyo ndalonga kuti siku da imbene kusidadi ya tete fonde siku bosi ya kuti ini nkapi duwala siku na na data chene nsaiziwa na ora sachisene nsaiziwa porque ndi siku da chiteni kuti seraki ndinedi mesmo Ndini ya.
0: Trakucheta makani na nchesa pepo jimwa na Tsamira kubulkira mprovinsi ya tete mchitripi ya Mutarara makamaka kuposto administrativu ya Inyango. Mapepo jimwa tipange kodi pa chesa onseni ya naziwewe mbani nchesa kutunga vesira nyimbo zaachu sapata putu sa zumatiru wa kutuushu. Ndi mamuno kukwana mbani.
1: Ya, shpira sao. Inimano, chakutoma kwene, ndazati kuimba nyimbo, pero kichakutoma ndikatuma chita mapoema, 2002, 2003, 2004, ndikachita mapoema. Mbanye, na shpira sao ya muzika za tazi, nyimbo zache zikandipasa, manyerizero nango, na ipyo ate lero pano, ningavesera nyimbo za tazi nsakala, ndi nenga kuti ndi nyimbo zimani sanzaisa manengi mwa mukubukira nyimbo zache mukubukira na pikalonge na pikabuse mwa nyimbo ine nenga pikwatambu nenga piona nenga pinyerezera nenga pivesera nsakala ni muntu wakuti pinangomo ni kupiviveri nda inspiração ya nyimbo anga imano ndashpira manengi tazi. Tazi ndi apesare umfalsidu majindi muzi kwa ngambu ate liru panu nsalonga ndi tazi basi nkabefu munu nangovi kuti anashpira rini banu mbontu ngaye.
0: Kwa nipepo chiti pangi pangonu ukonatana makamaka chesa asha nabulikira chinchino pakulingana kutia chesa chinchino anangwa si chita pia kusingirirana, anangwa si chita pia kusholana, anangwa sabudisa mpangwa za kupuwa mbwenye kampanga za kute za kumangmaruka. Apo iwe ninga nchesa ukonatana makamaka zanji nzeru zikafuneo kusia makamaka kuliala chesa na chita ninga pinaipi.
1: Chakutoma kulonga nchesa. Nchesa ndikalonga pakati hapa mbati kachezefe mtulonga kuti nchesa. Anga kala panyimbu yache mbatikana, panyimbu bozi imbatikana ziku entero. Tinga kala kuti nchesa akubusambo mafala adidi, akususa o akulangiza, analangizambo ziku entero. Ntao, tinga longa natangwa nchesa. Nchesa safunika kuti kale nenga kuti mulangizi, natangwa kuti iye asaona pia penchisa, asaona pia nziko, mbapi susa mwabukira mwanyimbu kalene wakala ma azinji ya kachimera ma nationalista tani anango ma poetiko akalemba ma poezia tuwele kuti akritikare pikachitika pire endao chinchino mbo muziko mbo andi mbo zipondu ndi shkrivao ndi wa literatura kuti asusi antu asusi pire pia malo mbakwata pintu pedidi pende kusogolo enda para ama muziko anakwada nyimbo ngakakuti azangare amalakumwa o atikanizana na munhu mbakwata nyimbo mbaga mbatikana enda muziko ningonoid ifitipoji kulonga kuti si muziko nkabe si kantori nkabe mbunye kwache unoyo ifitipoji kunche meramba mazina na ngomba nafuna paswembo kuna funa paswembo nguna funa kuveka nyimbo zache mbanye anyakuimba ngule na imba nyimbo za kososa antu, za kupilangiza antu, za makaliru adidi ya kuverana mchisa, kuverana paziko. Pio senipeni mbipikala mwa kuverana. Entawa na imba nyimbo mbatikana nzachi, mbasingirira nzachi, mbashirapia nzachi tepa. Tinaonga kutenu noisi muziko nkabe, asati kala muziko nkabe, purisi tambe. Masosia sawa mazinja muziko asafuna manengi wa muziko nenganewa pitembo mkati afunzisiwe kuti kuimba ninji safunika ndi ninji nyakuimba usafuna uchitenju kali wanji kuvala musafuna kuvala modanji makaliro pa nyumba unakala modanji pa bairu unakukomportare modanji ndao naso po inu pode kala mundo kuimba mwadidi mbanyi pa bairu panakalini pale tikana antu tamalezera gona njira. Agora, pessoalmente já ando com perder valor a música, ando com perder também valor a ser educador, estou com perder valor de convívio. Ainda, música, não ganho música, só fica na responsabilidade. Se eu samo, tenho que procurar também, sacambo, se um botombo e nangombo, e a coti e o camo. O nazama, música, telezera, gona panjira, mbane no ar, esse pepo de ensamira, não, ana gona pança na tundira macassau. Então parece, alonga kuti músico parte nem não é muito aconselhável. Então, anaimba mbatikana tinalonga kuti safuneka kuti aziwe kuimba sikutikana, kuimba ndi sentimento, kuimba kupasa nzako maganizo ale kuti iye atepana panango azinja saimba nyimbo za umphawi umphawi umphawi ndilindeka ine pano ndaferwe ine. Então, às vezes nyimbo zinango safunika zikhale nyimbo za kuikhala mu mphawi nkhabe mbwenye kwache, safunika imbambo nyimbo zinango za kukonsolar mphawi. Porque munthu alipo sapezeka alipanyatwa afuna mangika mbavesera nyimbo ili mbaona kuti sha munthu anaimbo shumphawi aje na wanga sasawa sokisha achitatepa pa mphawi abuka. Então, por isso também música usafunika maninga kale na ideias zinezi za ku livrar, za ku kalambu ninga kuti tipo consolarembo anthu kuti angaivesera nyimbo longo tepa inibanu ja ndikafuna ndikamangike ndikafuna ndikamwepianga ndikafuna ndikatikane jana tikana vinkhabe na thangwe avesera nyimbo yakuyo.
0: Anthu pepu ji tipange kodi ndidungu anji makamaki na kwenisa kuimba pepu ji na njitwa zinja safuna kudziwa kodi mtunduno wa nyimbo ngwanji.
1: Ritmo sembene indatuma imba maningi reggae. Natuma imba reggae, kuma natuma ndamona ndalonga pakutoma nikatuma imba Malawi. Malawi ungafika makosi na reggae. Mbwenye reggae jazz kalambu jani nga kuti ndi parti ya ngambo. Dasabukeni tetembo dabukeni jami dasabwira aliaj Malawi pra Mozambiki. Jani janda za sigulari kwasa kwasa. Ate aliru bano nisakani kuminyambo kwasa kwasa, mpoku reggae, kwasa kwasa, mpoku reggae. Ritmo inasigiri mchinchino manenge ndi kwasa kwasa na reggae.
0: Trabwenda pangono nao makanea tunseku ya laru na nchesa ushupepu ji mwana Tsamira Bulkira mprovinsi ya Tete kuchitritu wa Mutarara kuposto administrativu ya Inyangoma. Kodi mwadungunye pangono kute imwe msalipa mokene kodi mwatu makale kufezira duzi ya nyapiao penu kufezira duzi kulitongi tuwela kupemba chipezu.
1: Azinji masosiasa mazinji likutentara mbwenye kulonga kuti kufikira mbo anangombo kwa funza mutipezeni nkabe. Natangwa kuti munu kakala ulipachisa mkala upachisa unga kambo gulisa nyama zako. Anta nyama mbazivunguma mbo panyama zinango mbazivunguma. Agora sasa kala nguti wa nyama zingabwera zinango puri kapeazo mpende zikulu sasi tasika piyako papi panzoi. Natangwa kuti andu wale asenda kagula kunsika mbasi nyama za vizinyu mbazivunguma. Anta kulonga kuti inembo kufikira mbo mtumbo kwa funzambi kuti wa tepa tepa nkabe. Natangwa kuti nyama iwa kuzona anazipa nyama kuzona makuzizengeza purganemba nyimbo kuzengeza nyama zachi. Agora mfunze mbuja nyama za kusiritani. Agora iyo nyama ngakonda kuzivunza ngakonda kuzushu sona mkuti antumbu nyama kuzifuna rae. Purisu sachi mwanambo fikira mba nangwa funzamba na nyama zanga basi na nyama zanga. Natangwa kuti nyama iyo kuzigulisa pa mwinji safinika mbo mwayo kanine mbona mbe pa zona panu pana munhu na nyama safunika tinchemeri panango asagulisa ora zanje kuti tiparane naye kuti tikonde kwenda pantu kunsika. Agora angakhala kuti mbaenda kunsika kubanda mbazona pana nyama nta yombo munthumbu shasi mwanambo kwenda kwa vizinyu kutepa ndine nyama pontho. Prosimu ngani vunza kuti wafikirambo boma wafikirambo anangomo nyama anyama kubirimbu kutakupeze.